kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupul niya, duige ya. Tulung manungwak nukuran. Masay. 5 ringgit ya suba.